0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj taroranaka maiman mana llukshipanmi. Nishka uyanatami uyankichi. Diospaj taroranaka corralpi shinami. Maiman mana llukshipanmi. Dios rikuchishka ukumanta llukshishpaka. Llakipakllami. Chaymantami, kaykunataka alli alli yachanakanchik.

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka ima mana ajikunataka kayakama ninami. Nishka uyanatami uyangichi. Ñukanchik llaktakunapika kayakama ninatami tukuykuna llatuk yachanchik. Shina kashkamanta imapish mana alli ruranakunataka kayakama ninami kanchi. Chaymanta kunanka kayakama ninata yachashun.